ta ni le ka so joye ye si bi ile mi o ko lude ogun so ko o wa dori o ataka to rae islambo islambo.